ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mëna dé yati bikumullahu jami'a motax xoma na dé mi la fa solé yi ñepp ay déké ndo rek bu la jëlé fi yobul la falé yi déké rek yalla fu ngeen mëna nek rek ma dékkal leen kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul yeen xam malaaka mi dana xam fi ñu sul waaji dina ko laaji su paré ñu dëñ ci fa bu dékk jotté ma jël ko andi ayna ma takunu yati bikumullahu jami'a su ngeen soole fii nag xam ne dañ fay fay impo bu leen neex ngeen toxal ko soole feneen waaw bu ñëwee France mbaa Italie mbaa Espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impo néew buy fay impo fab leen indi Dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam najal arda kifatan ahyaan wa amwata mu doy sëkk waaw ñu ngi suñu dëkk kenn fay lempu càlle bu la fusule do fay dara xawma nag fi waaye daal fuñ la suule rek xayru wa min xaysu xaraja foo mën a génn waxoon na ko léegi de fa walli wajhaka na nga jëmale sa kanam chatra al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar noonu la de wa innahu te lii la yàlla wax kat lal xaqu mooy dëgg min rabbika ci sa baram la jul la jóge wama allahu yàlla nekkut bi gafilin di sàggane amma taamaluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yàlla sàggane subhanahu wa taala wa min haysu xarajta waxati na ko de fa walli wajhaka jëmaleel sa kanam satara al masjid al haram ca wàlli kaaba ka mu ne dama ne wa haysu ma kuntum fu ngeen mën a nekk bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jëmal leen seen kanam satarahu ca weti kaaba ka kon ñetta gi nii wa min haysu xarajta wa min haysu xarajta wa haysu ma kuntum wa min haysu xarajta bu njëkk bi mooy nekkoo ci biir kaaba gi ndax waxoon na ko léegi fa walli wajhaka boo nekk ca kaaba ga bu sa kanam gi dalul ci xeel doo am julli maanaam da koy dàkk makk wala doo am julli boo nekkee ci biir makk ci boppam ba tey fa xeer wa nekk boo nekkee Madina wala yu demee nekk yooyu fa weetu fa xeer wa nekk fa weetu fa xeer wa nekk moo tax ñun fii fa weetu fa xeer wa nekk ci lañ bokk waaw moo tax kër goo am nekk bala ngaa toog na nga wut buusal teg ko fa ba mën la penku nga tàmbale julli soo ñëwoon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga jàpp fenn rek daan ne fii la allahu akbar julli ga baax booxtoo génnee ñoo la du fii de fii la bii baax na waaye boo julliwaatee fii du baax fii ngay jublu soo nekkoon ci digg bi julli ñaar nga salaamaaleykum fii di penku kat penku bi sa ndeyjoor la da ngay def nii rek ñaar yi baax ñaar yi baax boo salmaloon toog nag naan subhanallah benn waay ne waaye fii nga julli bi ngay julli wala boog fii nga jublu bi ngay julli nga ne waaw mu ni fii di penku julli ga yàqu comme waxtu yi génn ko nga jublu fam fa mu wax bu fekkee sa xel jàppul fenn ñeenti tusubaar ngay julli benn tusubaar ñaar ñett ñeent ba am penku nag nga ne boo bàyyi penku waaw loolu mooy ijtihaad dañuy bañ nga julli te jublu woo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi fi kaaba fi wootu fi kaaba gi féete ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fa dul penku lu tax li allaa yakuna ngir mu bañ a nekk linnaas ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay illa allazina zalamo lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi a fala taxshawhum bu leen leen ragal wax xew nii ragal leen ma man yàlla wali utimma damaa bëgg a matal nicmati samay xéewal aleykum ci yéen walaalakum agit qayna taxta doon ngeen jub yàlla nañ jub kama arsal na kon benn atteengu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati

legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa zaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum xif ak mumum kit dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko seen ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man dama woru ma sey jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci tit lu leen yedde li yalla na du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari wa na ñoo xamne luñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen balma ci baat bu waye yeena koy wax suko bare dañu dañ wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman ci du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolu moy am dom jox mbedd mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jaxtak waye bu fekke da nga am

kon mu ne hal kuntu illa bashara, xanaa nekkuma nag léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, selliñ yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet, warte génn ci lamin tegoon ku ko dégg mën ca dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci nit ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa ma mana annaasa, dara terewul nit ñi.

lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakalla waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox mu ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñi joy dimi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na cioccu umar da ne xol yaquna bi nga bayyi ci jamono yunus ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yaquna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alim al-jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alim al-jamal 'ashu Allahu akbar wa demé ci téré bu ñuy wax at-tafsirul kabir ci la ko borom téré ba indi mune firika di dañu né suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seen der daal di noy seen xol daal di tip lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda sama'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fayn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'irru ak talinu amna ko bu deug jang alquran rek tabarakallah mutib zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gama yashaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jup ci yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak

yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rebbum yalla bu ñu diiw yalla rebb nako moy yalla neena yermande bu mu demati ci mom mo tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rebb nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa alladheena lur ñu nga xamne da nañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi da nañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leral leralat liñ ne bu ba tax ki tubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la la lewal motax atubam ngi am faulaika ni day atubu danatu dana nangu tub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla attawabu may nangu ko ci tub bi arrahim may jegal ko ci bakari yalla nañu nangul suñu tub te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala wedina yalla wa matu de wa hum tanyam bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ndax nit man na nek yefal bamuy latte de mutu waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñoñu alayhim di dawat ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep alin jallu musal khalidina way sax lañu fiha cerebuma khalidina way sax lañu fiha cerebuma la yuqaffafu duñu oyfal mukk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy de rek tambale mo su mbugal lolu moy wala hum yunzarun dañuy de legi tambale mo su mbugal legi mo di ñoom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabru xam nga dama demé amna ci ño xamné sin dakh rek lañu yalla ba dafa yalla indi len ay 45 sin dakh seen bamé waaw fekk wa jox xamné mbott rek la ragal yalla dañ ko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lol bok gisé rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loolu la lay indi bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambale ñew wala tay ko yalla neewon bu la soole na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo lolu jarna jaamu yalla ba fa ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokke ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg bi rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral ba bu la ci yit matra yu xoo morom yi bu ñewé waaw la maté dañ ñay waangé morom yépp dañ anam ko défé ni bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañ and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñi ko wéddi té dé ci kéfer bu ñi dé rek tambali bu ko Allah jalla musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jan yalla la ilahukum ilahun wahid jan yalla sen yalla ji jan yalla la jeufam ji jan la jeumam ji jan la melam yi wenn la la ilaha illa huwa arrahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu kuk lepp luñ fi wax yalla lolu du yalla illa huwa kudul mom mom rek moy yalla arrahman moy yeureum wa aduna ci yeb arrahim moy yeureum ko ko neex ci alakhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi

0: aw wala bok ta'tiya billahi nga indi yalla minako nga indi yalla muni jëm ni diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ni jakarlo malaika yeb yalla ñun ñun ñep ñu jakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ceef yo xamne dañ ko sakku ci alayhi salatu wassalam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min dhahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi ga tax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay nuir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaar bir yoon ne ko su fekke bëgn nañu gëm la dang koy def awwala bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi sama ngay bir asaman fi tam waxu ñuko tarqa ila sama kon su baba lo jëm lu mu tukko def nga waye dañ ne ko fi sama jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne yé ci bir asaman muy juroom ñett ñu ne ko nak do ñew rek ñu ñëw na asaman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yé goor nga yé asaman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban ab tire naqra'uhu ñu diko jang juroom ñent yefam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga balal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne suñ ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri oor wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu jëm bindeef rasulam dib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu jëm bindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
1: yooyu nga xam ne lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot wa in astaqnaahu rahmatan minna min baadi darra masadhu la yaqulanna haada lii nit daal ni lii day maa ko moom lii day maa ko moom te itam loolu nga xam ne moo ko dal dal moroomam ba mu jàpp ne haada lii su daloon kii it noonu rek moo koy dal kon doomu aadama ci boppam la yàlla moo ñëlul moo tax sax nga dégg fële mu naan innal insaana xuliqa halua ñu jëriñ la ne bind ñu yàmbare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba mu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor loo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rek ca lay mel noonu rek lay faatoo

amul nak di ñew ci jangal riba yalla mune allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoomu nimuy taxawé alladhi waji nga xamné yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytan shadd numuy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla néna ki la kay ba non lay doxé doxé wo nak am nañu ko firé ci al-akhirah su lekké la koy def wayé ñom sayyid qutb jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lekk riba moy jayang jayangi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama da am astout mune fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba lolu tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol nga jëk jëk rek dégg ñu na salam aleikum liggéey kër ya ngay gaw wala ñang koy gedd wala nangam nangam lutax parce que mbirum riba da ca dugg lolu yaatu na lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla wax na fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mithlu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yam li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jaay ñoy yam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk mu ñaar téméri ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn rey yalla ne bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' anjay wa harrama riba sanna arama riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna arama riba sanna daganal anjay te njay la daganal riba dama ko arama bok ele nga ne ben way khalis bala ligey maram lañ ca wara ñak mu ne kon pey mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tabarakallah ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbih ci borom yara ko riba fanta mu daati bay riba falahu subaba mom mom mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak ci yalla dal tabaraku taala wa man aada ku deg warate wona fi nak continue jef riba fa ulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom

ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni al qur'an di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tontu mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allahu akbar ndax fess nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinne yi dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun day la nurid la nadi asharrun urid biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañ wax waye biñu wax shar ñi mu ñu wax rabbuhum kon ñoñu loolu yalla jangale fi modi yalla cëm du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tulu ju layla moy duggal guddi fi nahar ci bëcc wa tuluju nahara muneko yaay duggal beccak fi leeli ci bir guddi guddi ak beccak di dugante wa tukhriju alhayya yaay genn luy dundu minal mayiti ci bir luy de wa tukhriju almayita yaay genn lu de minal hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ayi da fay woni limi tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow

lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla danay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te yow ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbus ak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi manketi gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi di al qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul njaxaf la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi muneko kon nak

tektale ne ku deggula nopi muneko ya aba ya ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk tud nak legi al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahlin mang lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legui nak lute nga gem ko lute nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di njege mari djeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahlin nan deggi ci mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay jojju nak motax yalla dadi